对，阿沙巴的尼阿达瓦，我修来瓦费瓦诺，我西非个佛学个都爱布鲁格拉马达啦，我讲我嘞爱瓦海个路都懂啊，佛嘛佛啦都被买嘞条 2000，你莫诺达里达嘞个多被摩托就到个个懂啊，我那都个路呀被个路被，阿达布鲁格拉马贵啊，我阿好尼，我佛啦也是靠多嘞个干个嘛，摩托个摩个我阿马希。Oh, wat fuga ting mo tolo ngai api hop wa te pambok mo tolo ko to be ya ta pa wa kolo be farongo wa pro kola man ni te tau be i e ngalo ya pe ko ngalo be tau te mo fo ve ta i be a o fo kolo ko ni o e kong o ki mo o hi fo nga we ta o ta fo nga i e i e ta o ko ni fo ta be o le le ta pro kola ma o e fi fini pe a ki sa ngai lo to pe ngai lo to fa le fi ko ki mo fa he nga fa nga ta o e fo nga nga Whadonga hi whanonga pe mo fie maari a toa nofo ea ho mo ngahe loto pe mo mo ngahe loto whare. Noe, ko ngau roa koe tau tala o ngonga le lei ki e fie fini, koe malanga whakai ki a oe ahoni, e na whaho koe tui ai toko ni se tua da lahi, si pinga tau wha, e mihe whaangalutu koe ia o leo pote.

Kwa tapu ki he awhia o Aotua. Aotua koe tamai, tua koe aro, tua koe rau maare maami ono. Koe toko tolu kwa koe tahape. Kwa tapu ki he kakai tu whanua e whanuani mono kautaki he kua hili, lorotonga pe mwen ka. Kwa tapu ki he ilo e langi vai langa, ka maare noa tupo ulahi fita. Moho weki. Kwa tapu ki a mafua e siko mafu ka o ma muri kitonga. Tuku fai ka o ma e kautahi fotnua. Kwa tapu ki he fai fukau e vahe ngā. Wala mot palo. Sea e ko silio. Se tuata lahi ka o ma e kau se tuata. Ka maasi ngahi whaamili ko toa be. Oe vahenga ngā we. Ki hasola mga vūlangi. O mou lea mai. I he whakauha a pungpungin. Tala ngata hei te au whai ki tua. Ka e taa ke puke whainga maari ko ni. Ke whamonu. Ai koloha ko ulawei e pungpungin. Fie fie ape tai tai lerei ki mō tōru. I he wafa ho tau eiki ko sisu kalaisi. Ki tau lotu. E lau maari e haere mai. Haere mai. O ke whakamānau hake ki mō tōru.

Pake haere mai, oke ngāhi ki mau tōru, ke mau whakaongo ki he wharawhora e Fiona. Ke mau tōpu, ke mau fua, o hoko koe koroa māki nau tōru e kaumui aki. Kaumai mua he ngāwe anga e honi. Haere mai o wharawhora, pake whakarea ho wharawhora. Kau hika mau hoko pe koe kau fua fonga pe. E wafa aloko sisu Christ kako mau fua mo ui. Amen. Fula fula hei mea ka mata aki e tau loto, mo tau fua fita. Yo tau eki. E pongpongin. Whaang iau maa whaa e fula fula hei mea. Whaa, noa whaa ke tau. Lau maari e mea mai a whei tauraro ke au, tari ak whei ngani, hau o sila i au maau. Tā pui hoku ata mai, o ngauhi, hau whare ai. Ka pau ko ho i e ko ka mata ngā we ai, ofa ke whai whai atu pē ke whonu hoku ata mai. Māro pē e ni tulu tā. Kau whee mau ha moana. E lau maari e top tap. Fua moani ki hafo. Ke fuo ngoi o hau e heu ata mai katoa. Kau toki ilo ilo pau. Ko ke whakahoko au. Ko e wholawhola e lau. Mai ngā weanga e honi. Hai e he kospedia si suklaisi, hiki tohe mātiu wahe ang furma tolu. Te ulau ia me he ulaki ke hiva e ko ngā, hiki me iai. Ki he hongo furma walu, ki hono ua furma tolu. Ai au pe he hono lau. I he aha ko iana e loata si su me he whare o ne nofo i matata. Pe whakataha kia te iha ngahi, ka kai tō lahi. Ko iena ni he kai ki he waka o nofu ai, ka e tū e fu whakataha i he mata a one one. Pe nai lahi e ne lea kia te kina utolu i he ngahi whakataha o pehe. Ko e ni nai aluatu ha tangata tūtū i ke tūtū i. Pe e ne tūtū i nai ngangana ha tenga ni i ki he vehala. Pe a puna mai e whakamarupuna o nau kai o osia. Pe ngā ngāna ha tenga ni ihi ke ngā hipotu mga maka, ai e nai kai ke loko lahi ai e kere kere. Pe tuai e kemo e ne oho hake, ka uhi i nai kai ke matolo e kere kere. Ka e hano hake e la ane vela hia. Pe koe mea i he i kai fai a ka ne mate ia. Pe ngā ngāna ha tenga ni ihi ke hipotu a kau tala tala. Pe tupu hake e ngahi a kau tala tala o ka asia ia. Pea ngā ngāna ha tenga ni ihi ke kere kere ko lele i. Pea fua o taki fua te au ai ni ihi. Fua anō fulu ai ni ihi. Pa fua tolungo fulu ai ni ihi. Ko ia o teri ngā ke ne ongoi. Vese on fulu mā walu. Pe mō whanonga mai ki mō tolu ki hawhaitātā vai tangata tūtū i. I rong hataha o ku whanongo ki he wholawhola e pule a ngā kai kai tau, o ku haua e whiri o whaao e mea nei tō ki honoloto. Ko e nia nei tūtō i e we hala, pia ko ia nei tūtō i he potu makamaka, ko e toko tahai a ku whanongo ki he wholawhola o ne puke fie fie lewa ki e, ka au ku kai hanoaka i a te ia, ka au ku whakatai mi pē. Pea au ka hoko ha whaingataa pea whakatanga ko uhi ka wholawhola. Pea tū ki a rewa. Pea ko ia nai tū tū i he potu a kau tala tala. Ko e toko taha ia u whanongo ki he wholawhola. Pea ko loto mo ua ki maa mani. Mo e whakaheke heke a koloa. O ku kāsi a ia wholawhola. Pea ne tai fua. Pea ko ia nai tū tū i ke kere kere kua rerei. Ko e tōtaha i o whanongo ki he wholawhola pia tau.
Pea ko e nia o fua, o fua te au, ai ta, fua o onongo fulu ai ta. Pea fua, onongo, fua tolongo fulu ai ta. Tau ngata miahe. Vesi manako kuloto ke fai meha ki pou pou nou nou mo ki tau tolu he ahon. Ha pia he kospeli nai lau, kospeli a mātiu wa he tā tolu. Pea koe uofulu mā tolu e ko ngā. Ai au pehe hono lau. Koia nai tūtū i ke kere kere kūrerei. Koe tō taha ia whanongo ki he wholwhola pia tau. Pia koe ni au ku fuo te au ai ta, fua anu nunga fulu ai ta, pia tau nunga fulu ai ta. Ai haki i ka veinga, o kou fuotu ke whamaunga kia i ki poupou o e pongpongini. Mā tiu wa he taha tolu vesi hi vaa. Koia u teri ngā kene o ngoi. Pe koia u teri ngā kene whanong. Ka vei ngā e mahina, o tau i kuna kotoa, koe ofa pe a kalaisi. O tau i kuna kotoa, koe ofa a kalaisi. Le sone a honi, taha pene hatala noa mahino mo ki tau tolu siasi. Ai tala noa whakataata ki he tangata tūtū i pia moi kere kere whā nei whaia e nei tūtū i. Tala noa si isu ia whelawe pia moi anga e tau nofo hifo ke whanongo ki ene wholwhola. Koe tala noa e tangata tūtū i, nofo taha pe ene whakamamawha, ki he mahu inga, o e whanongo lerei ki he wholwhola ai o tua. Pe tau tui foki ki e. Ai tui moe lau maarie, nai mau he tangata tūtū i, i he kere kere kōrerei. Koe toko taha ia u whanongo ki he wholwhola pia tau. Pia koe nia u ku fuo u fuo te au e ta. Fua nongo fulu e ta. Fua tolu mo fulu e ta. Aia koe tau ki vesi maranga ia. Koe ia u te ringa kene o ngoi. Te whanongo. Koe tau ka veinga o tumpongini, koe le whakamama whai e mahu inga o e whanongo. Ka tonu e te whanongo, pea e tonu e whekau, o mai kia kita. Ka hala e te whanongo, pea koe lau whanongo e, e whekau ku omi, kia tau tolu. Katonu e te ongo, pea kune au miei e li liu, ki ho tau lo tō, ki ho tau lau maari e, pea moe tau mōi. Pea koe pōreia mā ki taua i he pungpungeni. O ku ui ai ki tau tolu, ki tau tari aki, ai wholawhola e o tua, ai loto o kuanga mai vai, moe loto o ku hanga maari e. O tuha pia mo tāu, pia mo e wholwhola e o tua. Tāna noa whātātā ia e honi. Taha pia tāna noa mahino, mō maheni mō kumoutoro. Tāna noa ki tangata tūtū i. Maranga niena e whai si isu. Kei tūu matanga e fukakai. Pela e whainga si isu ke whakamahino ke kina utoro. A e pureanga o e o tua. Peko e pureanga e rangi.
Oku whakataata ia ki tangata tūtō. Nā ne tūtō, e ne ngahi te ngā. Ke ngahi konga kere kere whākoeni. Koe kere kere ura ki. Koe ngahi vehala. Tala mai na e puna mai e man puna. O kai mo tosi. Mo mau mea toko ni mea ngahi tenga ko ia. Koe kere kere koe ni e kune whafafo ngai. E whaahinga ka kai. O guloto fe feka. E whaahinga ka kai o tae fie tuku loro. E whaahinga ka kai o kui kai ke nau fie whanongo. Mo whakaongo ki he wholofora e otua. Koe whahinga ka kai u nau whanongo pe ki he wholofora e otua. Ka au kai ke i aiha mo moi mahino ia ta. Ka au pe wholofora ai pia foki. Iku a ngā pe ia. Nei kai aha tenga ia ta. E mo ui. Kau hiko ha, he na e tō oie ke ngahi potu o whiwhika. Ke ngahi loto, o hui kai, ke na utari ai ko si sukaraisi. Kaha tā puni he te waro ia. Aho nau ngahi teri ngāmo, nau ngahi loto. Ke e uana ana utari, ai wholofora ai otua. Kere kere hono ua, tala noa ia koe patu maka maka. Nei kai fulahi e kere kere e tala mai. Nei tuai e kemo e ne oho hake. Kai pangona e kai matoro e kere kere. Pea ihe alu hake e laa. Kouhina e kai loloto hono a ka. Koe mea nei hokona e mate. Fratata e kere kere e. Kiha ka kai o nautari fie fie be. Ai wholofora e otua, mo whanongo ki ai. Ka au whakataimi pe. Whakataimi te. Hoko mai ha whakatanga. Hoko mai ha whaingataa. Ka uhi koe wholofora e otua. Pete nang tū ki a rewa. Pete nang whakafisingai. Pete nau i whaka i kai, pete nau hola rewa. Me he otua. Koe kere kere hono tolu. Koe potu tala tala. Kere kere koe ni u wha tala tala ia. Ki haka kai. Oku nau whanongo ki e wholofola e otua. Ka oku nau nofo ki nau tolo loto mo ua ki maamani. Ai ngahi mea koloa whaafu ofa. Oku nau mamata ki ai. Ai whakaafu ofa pe moe masani. Oun mesi. Ai koloa ai paanga. Moe hanga fua hano ngahi koloa. Tala mai. Ko ngahi koloa nunu mo vete. Oi mamani koe ni. Koe kakai ia unau nofo. O loto mo ua ki mamani. Whataata aia ki aki nau tolu. Ai kere kere hano tolu. Koe kere kere ia. Te koe potu tata la aia. Kai keha te ngai e tupu. Arhake pē. Tata la aia. Ka asia ki nau tolu pe nau mate. Kai keha nau fua. Koe kere kere hono whaa. Koe ia kere kere kua lelei. Whataata ia kati nau tolu. Oku nau whanongo. Ki he wholofola e otua. Koe kakai oku nau mau e nonga mo e fie maari. Oku nau mau e loto hanga maari. Mo veke veke. Ke whanongo ki he wholofola e otua pia tau. Koki nau tolu ia.
tala mai o fua ano o fulu. Fua te au, mo fua tolu mo fulu. Siasie ahoni. Koe pōrewe ahoni. Ko fehe kere kere utai ai. Lawa peke te taktaha tala. He ahoni e kere kere o kutei ai. E kere kere fika ula ki. E ngahi vee hala. Peko e ngahi potu maka maka. Peko e ngahi bao tala tala. Peko e kere kere kua tau. Teke lawa peo whakahoa he tainimu. Aho mo ui. Moe mo ui. Ki he ngahi kere kere koe ne wha. Nā ku tā roto mo ua pe. I he ngahi koroa e māman koe ni. Maho inga e tau whanongo le rei. Ki he wholofora e otua. Maho inga e tau whakaongo. Ki he wholofora e otua. Maho inga ho tau ngahi roto. Ke whakavai vai. Pea tūri a seetari pe moi te moro. Ke aru mamao. Tala mai he kaveinga mahena koini. Oku tau i kuna. Ai mea kotoa pe. He ofa pea kalaisi. Ofa ia kalaisi. Tala mai oku tau i kuna ai. Iku na ia ke fili. Iku na ia ke mamani mono ngai koroa. Iku na ia ke te woro. Tau hoko ai koe ka kai. O ku whakahoi fua ki he otua. Tau hoko ai koe ka kai. O ku fua. Fua te au, fua anongo fulu. Pea fua tolongo fulu. Ko hea no ngahi fua. Ko e ofa, ko e merino. Ko e fe ofa ofani. Ko e anga moko moko. Mo e haa fua, mo e haa fua. E ngahi fua ku whalau mai. Mo no ngahi le rei. I he wholawhora e hoi. Ko e whaka amu ia. Ke tau fua. Pea ke aonga ngā he fua ko ia. Ki he kau moiaki. O unau moi moi mai. Whaftai beke o toa ko hi koe wholawhola. Tā apua koe ahoi. Kune omi peia ke ho koe ako mā ki tau tolu si asa. Omi peia mā ki tau tolu ke whakaton tonu ki ai tau ngai mo ui. Pea moi tau whono ngā. Ai maho inga. Ke tau whakaongo, whanongo ke tonu, pe tau whakaongo, ai wholawhola e tu ako whai mai ma ki tau tonu. Mahu inga ha tau ngahi loto ke tau whakawai wai ki tau tonu. Pe tau tare e ko tisu kalaisi, ke ne haa ere mai au ne a whio, fua tuu no talo ni, pe tu ke hoko ai a talai, hanu mafu mafi manonga ia. Tawangi he lau maare maa nione. Kene haare mai o whai tāu kina. Mo whaka aku. Ai wholawhola e honi. Ke he ngahe loto, mo ngahe lau maare e. O ki nau tolu whanongo mai he honi. Amen. Ke tau loto. O tua maafi maafi. Koko ia e tamai mwe alo mwe lau maare maano ni. Koe o tua na ke he kamata ngā, pia kuke he loroto ngā, pia teke pihea i pio taimata. Koe o tua au kikai ke aha ata oe whiriuriua ki. He koe maa oni oni, pia koe tāpu haa hawa whia. Mau kei whakamuoni whataha pē.
katoko mo at katoko ho afio hei kai mo ato eta ko ia mau kau fata mo mea mo oia o me si e tala e lang lang pe mo ngei a afio na i o kei tu tai pe ho maf mafi mo ngei a mo lang lang i talo mei tuai pe pe ai pe o pāranga. Mau whaftai atu. Kau hii koe whainga maari e kuke tuku mau tolu he pungpungi. Tuku ta i he pungpungi. Sāpate ka koe wai sāpate o he fitu i maahina. Pea ko hai ai haloto e ta i fie fie. Ke tuku ai gloria pe mai whawhetai ko a fio. Ofa mai tauhi kuke whai maa mau tolu. Pe mau lawinga monua i a whakoloa koe. Mau ngoi pe lawe mai ho o wha. Lawe monua i whaifukau e wāhenga au mai. Sea e kōsi lio o se tuata la. Maasi kau se tuata. Kau maasi ngai whamilio e wāhenga ngā ue. Mau whaftai pe kou hiko o. Kau mai mok mau tolu. I he whanonga nā mau whai. Mahina ko mariwa tuna. A mau kau ai he rau he maina whōkoe. Mau whaktai pē ko hi, ko se mau kau wholau na nau wholau atu ke whatonga. Ai se ai wāhe ngā kau mā se tuata lahi. Ngo tare e kita kau mā e pure hiva. Kau mā si kau hiva. Pēke mau si whā nau wifi. Mo ki nau tolu kotoa pē si kau wholau na nau wholau atu. Ke whafo ngai ki mau tolu ke senturi ua e lotu. Kau mai te au maua e konferensi. Ma ufua malo pē ke hui ke tari lotu na ke whai. O ke whakatu uta na tolu ki tonga lawa e whatongia whai kuna. Pe kuna ufoku mo ui mai. Ke hauka te mau fua whatongia u whai. Mālo tū bēia ke tāpok mai. Tāpok maha mau ngāi whāmili, se ngāi whāmili a huki tonu aha mamā. Se ngāi whāmili a uwhē mau halotu mā tokoi. Kai fu ngā loai e whare api mamahi. Pili sone kau mā whare maha kina. Mālo tū kua awhio, ke whai tāpok mai ho awhio. Tāpok mai e Prime Minister e Fonwani, kau mahano kau taki. Maasi kau taki loto. Ma hufia peko a fio. A hao merino ke loto loto ia te kumau toro. Neo mai mau whanongo ki he tau. Pe a mai whekolo a ki uwhai he ngahi whanua hao mamani. Kau mau loto peka te koe. O mea merino e a fiona. Mo o fio ofo whanii. Ke nofoloto e te kumato. Ka apkina mai e whewhikau e wāhenga. Mbahano ki family. A ke tā apkina whataha mai e mo kumau tōru hono kotoa pē. Ngā wea ngai a honi mau lot pē ke haere maho lau maari e. O whaka kato pe ke whakaau e wholofola e a honi. Ki he loto pe a mai lau maari e a ho sisi. Mo ki nau tōru kotoa pē pe a mai. Whaka kato e mau tae kakatoa. Pake whakao e mau tae au. Mō mua pēka mau mō mei atu. Hū malote o mau whai. E kreise o mau e kiko Sisu Klais. O whalahe atua me tamai. E mai lau maare e maa me oni. Te kumau tō kutoa pēia a tae ngata. Pē tae ngata. E meni. Kwa mālo lahi atu. Mō tōru ko hui mō mea mai ki he Pōpō whalau maari e pōmpongin. E atawang ke rau maari e gane tāpok mai ki mō tōru. E mō māua āo lerei pe mō eki o whalahi atu.

La guaya ai kauhiwa koia me Australia pa i tai mili tau koko atu ki he mai whanua wawa o. Ai ko waka hiu mahu toi bea tau hiwa e tolu nai, pe wha, pe a kakatorewa, e tau kātuanga koia e pōni. E te mili ki tau koko atu ki he hiwa mai whanua wawa o, ai te nau hiwa atu ai, aleluia, medli, ai ko e whai hiwa ko sa te ki ai polo. Mā tai pe whamalo, mai rato honga ia ke ngai tokoni, ke lawa kama whola, e kā tonga senturi ua lotu ki wafe ua no. Ato e whamalo ke whafunga wharelea o tonga tapura ki te wita puloka mo e kōsi lio. Pe fo ke whafunga wharelea o tonga tapua, ko ona polo se misika mo e kōsi lio. Pe fo ke whafunga wharelea o tonga tapu, ua no, ko whane fitu wafe fotu mo e kōsi lio. Pe hoki ke whawhonga whaerea tonga tapu whitu ko piwen piukala mo e kosilio. I kai ngalo hoki a whawhonga whaerea tonga tapu walu ka koe e ki pare mea le leo ko viriami sisfa, ko viriami sisfa mo e kosilio ai koe whawhonga e tonga tapu walu ka tau hoko atai pia ke whawhonga whaerea tonga tapu hiwa ko Steven tomo ua mo e kosilio. Pea pehu ko whonga wharelea tonga tapu mwhuru, ka ape rehiri lan mata me ko sirio, ho whonga wharelea ha paita haua, Simon e kapita ua wuki mo e ko sirio, ho whonga wharelea ha paita tolu, le sa whela atu me ko sirio.